badogi bangana boyde juye to bolla utuni gar me perdo yin pegna utuni gar me perdo re pebinya do bana wiya lako godu wana wura pono ba yin ne na do mi alo no apingo no bana boyde juye ta weka dongjo alle gidon kong dongo legi gene boyde be maka kemo nyoda e balo Kenja bira ko ba pondi ni woro lege wo da jala kristo te a jala pondi ni gere oya pondi ni shoga kuma

ya pira mum legu no ngwa ti mu giyo yone yo legu ba nga pa ngoleg do me windin be ma ka kay mum windin shoga kumu koni kuran wo pi legu mun lu ko buja kumu koni kura ko be pi legu u ba ka chwe de u ko kar pepare neno agari ko ni bin mum legu yida roma roma kar mo ya pira mum legu no ngwa ti mu giyo yone yo legu ba nga pa ngoleg do me Minulera, Moyoti, the groom of Ripping, and a pointini, Pedro Dow, Rata Yera, Yera New Workity. Drago be the ping of the company, Mirko on a year at one come. Be the ping of the company, Mirko on a year at one come. You're in a year of a year, and if you mean one for Runa for a year. Ala kelu nyinge imiso kwarip wago kwago jokuri kwangra mukono enu kana churi pipingi yo ene tuwa no ena nena mitutu chudang wago bidu pingu de kubuni mirko mara yera ran nero de yeru misa milanam wago bidu pingu de kubuni mirko mara yera kan lim ubidu pingu de kubuni mirko mara yera kan lim yoni ene yera wala yer ne pimir wala por una por jap ana ke lu nyinge mi so bi we bi yer ne pimir wala por una por jap ana ke lu nyinge mi so bi we bi wa go jo ko ni u bi ro mo

jami yongit, jami yongit, ngayi kong ngayi musaka musaka. Government ni me NRM siya di mo ginango. Government ni me NRM siya mi yongit, ngayi kong ngayi musaka musaka. Ito ba? Ang kong musaka musaka yun ni antrang yung ginagonyo. Kali nga ako bilang mo, inuwi ang tiyal rumo ni Musaka Musaka. Kali siya hili, ano Musaka Musaka ganyan ni ngopang? Kuman may Musaka Musaka ni ganyan ni ba? Kuman may Musaka Musaka ni ganyan ni bunot ko nungwe. Kaya ni Musaka Musaka ni ganyan ni makikuri ko mo. Musaka musaka ni gonyo ni ba? Kuman may musaka musaka ni gonyo ni buni mitulungay. Dong musaka musaka ni gonyo ni makikuri kumudong eh.

0: Mia nyunyi menyungana menyimera baadaye. Mia nyunyi menyungana menyimera baama. Yo ada Allah be chun njo. Yo ada Allah marqo.
1: Dawaja. Kaido ngadu wipai wanu winya dunga kumutu antungi. Nino. Dawaja kaido ngabinu wane pachu winyu kabu wangu kabu. Niyo kabu wao mai. Okabo, okabo wakon rega di tiriba. Okabo ibonya bonya pingo. Ah, okabo wao mai. Wani jia dunga lugu jia. Wari wari ye. Dawa jia kaado nga binu wani pachu winyu kabu wangu kabu. Niyo kabu wao mai. Okabo, okabo wakon rega di tiriba.
2: E.T. Winyo. O Radio. Yum ye kere wer kwaro. E.T. Winyo O Radio.
3: Amani nini chiri lini winyo likota mako kan. Nga atamago inyo luoni Mr. Marin Chupongo Wera. Atoson. Mani likota mako kano bedu wer kinpony. Didi katiti wini kadi ini beda pur nyo yina tichoro. Kapa pitotu nywari tepunye ni weng mirini dagi yonge chien binu bedu koro. Do yini wing rikotere on kito.
4: Hey, yoroko karatina wubi.
3: Hey, yoro wubi gina rigi ye ilo de nuwa ka karatina nyako. Hey, yoro nyako gina bay ma iwi lo bi nuwa ngang. Aju ina ya ba baba.
4: Abu wia koma wado warana bota chwing ma.
3: Aya ba toto we. Atu wia koma wado warana bota chwing. Italo dariyama ako baba.
4: Aworo daga talo tuwana pijuni ya terepe.
3: Munu dariyama gira. Aworo daga talo tuwana pijuni ya terepe.
4: Ayane na kong bada mama.
3: Mama bada rigi nendo ngwelo che.
4: Chile mjuyu duj. Tianando.
3: Mama tiana rika chila kiri waro. Chile mjuyu weng. We are Johnny. Mama here we are one well look. Silimo well do.
4: Baba Piera.
3: Baba Piera rika cho kwago de. Silimo you. A Johnny baba to mama we. Ya do to. Mama chilimo na baba. Koriga winyo ponyo. Ibero ponyo una na kwa chilimo na ga. Bla ibero bole bia. Akama pigo problema do to silimo na ga. Cho ibero bole chiling.
4: Iguma ber baba.
3: Mama.
4: Aburi daga tal.
3: Tenu mchisa ti dispensary.
4: Chisa takine ne tabera
3: pedi te wante ingi yo. Hecho ya waraga yuri yoti rik rik rik rik lemono.
4: Run to the doctor, run quickly please.
3: Lua tetengwa inaka bo doctor, karno achwebo anine itana. Angut gugadong ka ingi yin laki gomi si uku abero maka fuldo chumalo. Pora pore koma.
4: Doctor penyanyi gubi binu.
3: Anako batie. Ke penyanyi tuwane chakara ni mwa gubi. Anako biwinyo ba doctor. Tuwane obina tura. Yene chakajwi yu barakane long mako piyara doke tiena ping. Gugu naki ngurakane ne.
4: Etu peremi koma. Ikwanyo miu keuriwa na duwi koma petuare doctor.
3: Doctor chako pima. Ni ya gubi winyo. Anako ba winyo. Nino nwa revenue tech. Konu remoni gara. Yino no mierito idwera dege keni winyo. Kana koba winyo. Amaya mani yin. Ito. Kedi dwere. Abichel. Ajoni baba toma we.
4: Ayadu ato toto joni chili mnagam.
3: Dankori ya winyo kwenyo. Ibero

0: mu mere ka wiya mano te wo ku yore lu yo ka jo no pa ngo keng me ye nyu dong bebe ko ji te ya wa me dong te ata ko na nyala re ore cho na yem ke le ki kala lu en she ba o keng gi wa me dong te ata o keng ka na ra tin ti ya yi da ho ko ne jo te ko nye ro ba nga da wi o popo ku da no ti ara be jo ni en ka ro pe wa ko ro dong cha lo ni ka ngo ka ro pe kiru ra bu gi no ra me kong pe de ne no Rico e curca da hanyuala de Jago Cobo. Ini no menyuala con jamano de Romo Giro Cova.
1: Ini no menyuala con jamano de Romo Giro Cova. Siari e di wur con de Jago Remo Cova.
0: O ken canero da o de Remo Remenyual. O ken o te quanyo nga jamoria o ken mogudut. E wundo nga joha jenda mo beru wana chola. Ah, o mewana. Ken wulu nyuala rio ken kia bero raba me da o yaj. Maga wuna lam dong mengol la penyo kengi Abre gedo keng was the thesis Abre geda mu was only for Who was the winner Amu was the winner
2: Iyom yek kere wer kwaro
3: Alishani winyo kwa kwa
4: Bibi mar me pacho
2: Iti winyo or radio Iyom yek kere wer kwaro
4: Bibi mar me pacho
2: Iti winyo or radio Iti winyo Or radio.

na jao chere wat gere ni ye nyo mi ne ba wa boy tor tiene wo ayaya anadina gino mo kati tung chi mister wang mai ye nyo kore an ni ramo achiel an do ka di chine we an lim pa wora petwer la la ta dok la tien ma ana nyuala nyuala petwer la li ro ana chile wot pa o malaba e karmo ko no mister ana no ko no jan ha a mer mon weng bok chele bie jinde cha ber kitam ni kok mena boyti kin ge ko no he eto mon cha wa win gen duma duma man tu gli chi no teng gena da ti ma ene ana chi no music mo ma gwa ko na parker ke nying mena boy bi locos man chiki kuma be dan gu pon kana na ma liet he man na ke kana na pori ngar mo por ngot be litik an mi aburi wa mal ko ma tu gna mister boy bi locos man ki kome ana wachi aboy ayela donc pe ki kuma be jo wachi muse ka kumanda o mera chuli gangwa ko chi nen pa ana wachi aboy aboy kona na tim kin meno kono be mad he eto aner choka war len len cha lo dan ki kona cha wati ha aboy kar por ki pigi piga dado wana chir war ma chir gangala der boy mister apwali tu loro nanga mudun he

Paladina. Kiko mabeka anma wa ogang paladira boy mister. Hey. Ana naka chwa wile wile ot, ngatomo wile wile ot kono, chi abiri kitam enko madam seki koma egwak eno. Hey. Kiko mabe, ana wini ka nyeri pako ngata paka ni mami, an yerli peri. Ana wachi apoi. Good. Hey. Ikara madan nana kirpinga pe mir nyanga omera. Ana tugi chilu pene wa ey, apoi we. En mama ni kon pe kat wa ka mata do. What that you do cho ki mat. Cho oro wa ko mo babu doge nan we tika yatu me ki dano ki chini ku ya ha. A boy kar o la ga da do. Ki bab doga boy nda ko kar cha cho do. Eto ana win cho ka me ki pak ma gwa ko ngar cha ni nya dundu. Nya kiliri. Yene di chi ana na ki kome ana wa ji mana ye boy. Ana wachi luboy te. Ana ber kitam ne ene gwa mama ne piana chachi ger mama ne poka poka ne pe kar la luak mama ne ene dok chia ona ne boy. Luboy te. Ka ko mati put geno mo pe. Cho wachi muze wa ka wachi leba chola te ka pe ngeyo. Yin pe ngene diang muti. Ana ye karuke. Ana wachi mana ye.

wetur an amete ki pende kwa madam se mister ti cho wachine ni ka kuore manok ikar ma cho do dugo cho kong doko ling ata ya ko doka lokwe cha amone miyana wachi warbe an amia chetwa kama ene ti yene kara miyana no teo beru us girl pa one at anu ni chiki miyana ruma chiel ki ngei kenyo mister la fuali tu loro nanga mudun ana wati luboite anna ber kitam ne katwar mer ko wor wan kiri wako chi win lok ma mane in komiti e to wati muzeti makki ja lok an pedone done wi ma twal ki kuma be anti ki dakona ka ngar en kam gi dum peba pe yel wi ya en to kai bi chierba man nge at ken ke no at mo mala tena nya mo ber ni me chi pen ke ken chi bu nyoto du gore ka miana boy ki kome ana wati ka kuma na yel dum pe luboite gena dum pie yini kuwar gang ana bi dugi speed te a chaka wat kumano mera anena a wini ka chowati ki dakana ni ey nyaki liri we katwa erba ya ero umate ni yor yorwa kira anu muze dugu ni no wati ya kuticho duju we awaje ooooh mana ya boy a yere dongpe

Ana bere kan ata yin kom yor kara man dok tuo mo tie la tien chi dok raj do la tien na man kit yan ngoma dak tao choy ni mere munyi cho wati dak tao wati mere munyi at mak luoni klor kwon yin ki pana de ene nan mi ana tien okir ni wadi ha aboy ana bere kan ana gine wai kwon gen ki de kara man tai yak man yin ma pur kata kara a yele dong pe do la tien an bana winyo ngwile mo tie yele kan tam ne ka tiu ki yat ni chi olto ramo kele la la mo e cho wati muse yin ka ge wati lok pe winyo kong de wa ka tel lega ana winyo ka cho che ton lega mo ma pek ni ruba ruora tu etian jo mate ka bien yo kan kan wang ma tie o dek man ya ga gutu ji tu toale wele wa man me ir ge tek chwin wa ngonyo ngonyo mo ki gaj ma rajo obet pe cha me cham ki kwan Amen. Ana wacha boy dekene don keri yo pole ba ci twar ber. Enta boy wa ka wachi ni. Diang muti ni en moka riyo na moka tellare ki bi kor ki speri gen koro. He. Jao chamo ni ma bere. Are lu boyte. Jao lilo ni ma wo. Were yo ko tiene wo. Jao chamo ni ma bere. Are lu boyte. Jao chamo ni ma bere. Ari Latina, jai kwero loka wo. Ari luboide, aboye chero lok di diang.

0: balo mire to ngama ngia yini ka do go gara mara puri no mire to ngama ngia yini wa ro go gara mara puri mire to ngama ngia yini ka mo ti ngu gara mara lo nga mi ka do wa ngama a wi di je ka yo no
1: ore ni
0: mo uno di je ni mi ro uru ga ni mani ko ku jan mi uru wi
2: bela we
0: ani ko ku jan la.

lo mire to anga mangya yini ka do go ga mara puri no mire to anga mangya yini wa ro go ga mara puri pere mire to anga mangya yini ga mo ti ru ga mara lo ga ga mire to wa la ga wa a wi di je ga yo no ore ni